0: PMN Language News with PMN Samoa.
1: Wa tano fa tu le pa ia malu Samoa nei tu la tali tonu lo mau lunga pele ai na masina le tapo inga tano fa lava malu le saifu i langi ma mau matafi. Usi mai lon fa fonga telefono le solua us fulu valo i ulai lua fe lus fulono ale lima tali tasi PMN ia te roa. Lo fa ta waina ya nei i au te roni usi le alwa yaso le ngana pi islama avanuatu. Ilano le au tu, tala noa e winga le swing o le tau, talk about climate change. E moni mai te tau on tatu tausi le leile so ifua, we must look after life. E tu sa mani tolu se lau wafe tangata vanuatu, o lo fa onga aina le sili atu mali se lau ngana fa alo to ifale ilungo o motu e sili atu ele vanu sifulu. Wa ave ai vanu atu ma sitasi wa tunu olo usili ona tele inga ngana, pe afa atu situse ele afa iyo tangata ili lalangi. Unga ngana alo ia ili tunu u, ole ngana peritania malifa afarani, ale pe islama, ole ngana usili ona faa unga aina, ele ya tunu u. Walaputa iya tangata popoto po experts, ole saifu maluloina, lisi iti ole mativa olo afiai fanau, wasili ona lofi tuwa wina ai a inga Pasifika, lito atasi ma lito atolu fanau Pasifika olo ole ili mativa. Nta uli ipoti ila tamayi ili mtangarengo hati na ila utele ili mativa o fanau ni usila po child poverty, se la unusfulu iwa afi fanau ili atunu u atoa, po unusfulu fa pasene olo ofiangai malineifa afi itauli. Ai sili atu na mawalunga i aukilani i saute wo o atu le luas fulu walu pasene. Famele ali ipoto i tau mafa tala fea ngai po le tai etisien ya mafi funaki tahifote mo le Health Coalition Aotearoa. O le si itia o le tau o le saifuanga o se avenga ma mafa lei a inga Pasifika. Wa mafu aile po le kalame o mea ai mawafua ya onga po le free school lunches mo le langolango i a inga. Wa fono le national le faa upopo aso malo lo tutongi mo matua o pepe fou po le paid parental leave ma le luas fuluono vayaso le tolus fulu vayaso pe atoe filifilia le national le faa inga palota. Le angata ilea wa faa moe moe fo i etoe faa o laona le tula fono mi faa yei matua ni faa o ngasi faa inga aso malo lo po le ave atoa ili taimi etasi. Talumali tau sanga ilu afe lua sifulu, sa mafaya matua lo ova ia pepe o na mawala lua sifulu wono vayaso atu malo lo tutongi, ma isi vayaso ya lua sifulu wono ele tutongi ina. Ole fuafuanga le national, ole faa solo solo maalia ilea ole nei suinga, eo atu ile lua sifulu fitu vayaso ile lua afe lua sifulu fitu, lua sifulu valu vayaso ile lua afe lua sifulu valu, ai tolu sifulu vayaso ile lua afe lua sifulu iva. Sa faalia ili palimia ya Christopher Luxon, ule nei suinga sa fai malifa utouta lelei, common sense, if so sani ai ili faa mama avenga, ya inga ulo ofia ngai mifaa fita auli tau sereni. Na faalia ili to ete au Labour Party ya Chris Hopkins, no na le talitonu ili faa inga le national, ili faa upopo le so malo lo tutongi matua, ma le luas fulu onu ili tolus fulu vayaso pe amanu malo ili faa inga palota. Olo fa atu mai fo el national se swinga ma fa ye ma tu e to olua por ta mam le tuna no fa nga fa atasi ona so malolo e fa popo le lu sul fitu wa ya so le lu afe lu sul fitu lu sul vanu wa ya so le lu afe lu sul vanu ma le tolu sul wa ya so le lu afe lu sul iva ui le ana sa no Chris Hopkins o fa ma mango nga le nga le national il tolu to sanga te luai sa tele in silingia e tangata ma le le fa atu tuaina. O loo faatu mai ili vaenga le acti li si itia o se vaenga tupo so ifu maloloina faalu ili fame kapo le faleta la vai le tasi ili paseni ili tausanga. Ina ia tutu saini usila ma Australia ma la tala tatu ifu o faatu tau atu nu o le OEC po o faalabu tonga mortima o ainga mati nae. O le fuafuanga le asi itia ili fuo tupe po le pati ta le fame ki ili sfulua paseni o le awa faa yutupe faalu so ifu maloloina ili tausanga ilu afe tolu sfulu tolu. Ile taimine o lo faalu ni usila le fate si malifa pasene o lanu paketi o le soifu malu loina i vai faa fuo mai. E mau walalo le tau a ele o le sfulu tolu te si male tolu pasene e pei o le fua faa tatau o le OECD. Na faali ele ta o le acti a David Seymour o tau mafainga si iti ai tupe mo le farmek e mafai o na ngafatia affordable matala fitawi ina ia tutusai ni usila ma Australia ili faalu tatau o tupe i fuala au faa fuo mai. Wale tala fai un. Na fa ala wilo ele vai nga le green si e vai nga silon ta wa ya na fa to sina le la to fono fa le tau sanga e opilani le fa ingol vai aso na ta u ele ta itai ya close war brick le malienga o le confidence and supply agreement le lua afe malelima sa fa ya le ba o le greens maleleipa na fa tu ina ele pol kalame o le pai kiwi made sa la to fil filia e fausi ai le kiwi power fa ata ngo fi ai pile o power ma to to ai fo ele ele manga le nga tauli ma mana o mia tanga to New Zealand sa o telenga le ta ilanga lango po le co leader ya Marama Davidson ile manu la uti ele va nga le greens e fausi se o langa ma fai ona nga fatia se si usi o manga malo loina ma upu fai fa apolo kiki fa maoni mo tanga ta uma Sa mo telefona o le nei aso manu tereina lau tapua inga I ingopulei Maria Makele Tutu, so I fua.

Hei ama, ta ko pisinga pe na whalo dau lelo longo ma hofia dau tōru ki whaka. Fia fia ki am tōru ki a fia fi. Mga hau nei manako ki tuku ati dau whakala whalahi ki a koi ma koe ha dau tōru a mga tōwhi whine. Ko whine snaur ko ia ki himu ko Samoa, si ko ine whai whanongono o mai hei wharikai. Hei a whakala whalahi atu ki a koi ma whine. Whingeta whakala whalahi atu fōki a mga tōru ka ngā hua pia meni we. Hanai lelo longo tātu ki whakafia fia ki a koi. Pia fōki ki a mua mo se misi a manaki ki a manuina me mawhala. A mua whanono o mai anga ki hewe. Hadau tōla tu whakaholoanga pia meni we. Se o neunga mai lelo longo nai e lele.

ma ta mat kainanga kai ki kona kai mo e koi pra tuta langa ha kumula ue tau lilifu e ke pole motu ko moira ene tama pia fo ki mo bertha li simoni tonga hai mai ki am toru ki Nui ke whanonga nongo ke hamau tōla whawhanga pepa, PMN Niwe. Mai longona i halaua tō mana tuko whakakise hanga aue ke tā whanonga mahuinga nei. Nei ko whakalataha mai alaua ki ai ke maanga i ko wiliki tōni. Hanga aue ke tō eke puli fifine hea tu Pasifika. Mai halaua ke hama ngāhu tonu nei ko Niwe tā mōtu a tu Pasifika ne toko longa tō eke puli fifine ko e fitu mai he ua furu e na whoa eke puli. Hoa mola he ka pē hongo furu ka haa. Ka kom ngahu nei, fitu ko ela e hoko e numela e ke puli fifine ni ue ke fitu, tali mai ka matanga linga ko e taha ni puke ua. Ngahu nei, fai e ke puli fifine ai e mutu hadu tolu ko ni ue. Ka e hanai e lealo longo, JBM, ma ni ue e...

aia ma damata kai nanga kua hoka mai doi do mga hoki tau ma vehe atua iau whaka aue lai maha ki oi tulutulau kua whahiwa ni mai ki a fiafi riongi ki mohi atua ki a tumau e tau seno malolo ki ham tola do mumui pulupulu ki mafana kui tau a fiafi pihego alati ki inu inu do tama sopu ki mafana adau tulu atau a a fatua ki loto, a loto lo manava, ma kakia, a ia matau matakainanga, le tua la le mali eto, ko ma vehe atua i nei, ke la tei mo mtolu hata utolu, hata fukaholoanga, matutaki atu e whaama viliamu, kena no whaam tolu, mwemunu ina e fiafi.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Whakaloko lehi ati ki te tolu usi e mga ho pungi pungi nei, nā kai, mga ho whewhi nei. Kua riwa te tolu ke Whereweia ki lunga he hata tolu leo taongo nei, a koe PMN Niue, kua o nei, ko Whama Viliamu, nei kua hoko mai he ngaho nei ke ngahua po ke lamatei to whakaholuanga te tolu, ke lata mai ngaho nei, to hoko atu moia ke hola ua he mga pungi punga pungi. Ha kua whai tama lame lame hea mautolu whalo tō tangatanga hua mautolu he maho nei mua ati ke ia ko Tirinda Heka si kua mea ki au ke hoko mei hea whif nei pa he pō nei ke la motei ta whakaloanga ta tūlu mata matakai nanga whakalofa hofi hofi ati ke mtūlu osi a ta matakai nanga ta matua ta tupuna ne whai alanga ia ke whakalonongo ke hea ta tūlu a ta whakaloanga he maho nei ama mna ki ke vela vela e tau whakaholo anga tau tūlu mata mata kei nanga he mga honei longa tau mena ni kua ama mna ki ke whakatoka atu ke lata mai ta tau tūlu tau whakaholo anga kai mua atu ni ke tau tau leo ma hofi hofi ke tae mo whawhi fia ka mtulu koe makariri haa ia whawhi he hao ni nei si koe ringa tokolonga to tūru he mga nei ne kua whangmui to hita po kua tafu te wafi ke a mawhanawhana e to kaina po ke kofuni kai to a mamoe e to tūru. To mamoe noa po ke to mamoe hila a koe kumuni to mene ke whangmawhana e to sino he mga nei ha kua tō tahe mga liri. Oh, Hola fati ke te tolu osi te matakai nanga he motu katoa nei, whahi uta, whahi lalo, whahi tonga, whahi tuka lau, ne whahi whakaranongo mai ke te tolu a leo taongo, a tunga ni ene wha mahani tōta he whia whia ma te matakai nanga ko mai ke ke liwa te tolu ki whereweia, pe nei he a whia whinei, si ko au ka ngahua he mga au nei ke hau kua tu ke hola ua, he mga apungi pungi a pungi. Whakalofa lei atu ke tau tūlu e tau matotu puna. Ai loko e ala ngai nga nea na lei, ai punga pulu mo hea te nea na lei. Tamata ki nanga he maanga nā ko wani toni, whakalofa lei atu ke mtūlu, pia foki ni ke maanga nā ko Palmerston North, tapu mo inga, mo e tau whānau ko whea mua, whakalofa lei atu ke mtūlu. He mga whewhinei, ai linga kua whakapulupulu ngai am tūna nā he tō mā mua e whalai teo ke mwhana whana. Matua ko, ko he matua e tō tūru mā honei, ne whā mahani ke whakalonong mai tō tūru ke ai. Whakalofala ia tū. Ke mā tūru osi tō matakei nanga nino nofu, he maanga fulufulu ala nā ko Palmerston North. Whinatu foki ni ke maanga ko Kalesiosi, ke tō mā matua, matua mā lō po lata, a falafala hia tike koe ma matua he mga whewhi nei a ma mna ki fuki ko mwhana whana a mua mu kimi he mga hane kai tā atu te tama leo ho fiofi ke whanononga tūru ki ai whinatu atu fuki ke maanga ko Taniren a nena wai ko whea koe ma matua ko Taniren e tam te kawane mua te vela he mga hane i longa neo kai a ma mna ki ni ke fia fia koe kua whirewia te tūru he mga a fia finei ke leo taongo nei ha te tūru. Matua ko mailingi he tūtū ma anga nā ko wali tūni whakarofale atike koe ma mai. Mana ki fukiau ke mawhana whana whanga koe he fia finei ke tōta e makariri ma tamata kei nanga. Matu teke atu te whakaoranga te tūru he maha nei me follow tau leo ma hofi hofi. Mai he mta kau Proud Ones, ne whakaingoa e niwe kau whakarataha.

Ai, e matamata kai nanga koe e tau matakau hata tūlu, e a niwe i kau whakalataha, e whanonong mai tūlu ki ai. A mamlaki mai ke whanonong hata tūlu ke lolongo nei mai he matua ko wese e mana, tongi a mua, e whakaingo ai kua kautu e whango fulu tau pule whakamutu. Hai, nakai nimu e tau leo mahofi hofi e matua ia, ni fa mahani ke fano nongo de tur ke he tama ha ko mori ka ko ya si mana tu foki a tu ga tu foki to froi ke le toala ale ni mo ja ingo ha malo kini le toala ale aya lo kini ki mo tu pa vihi de fua et fua de nga hua ni nei Si hoko mai ke mga hau ni kua tuko ia kai ute au, nā kai ni mafoki a ina ni kamata ina e ngā hoa tūru he matahala tūru ni he mga hau ni nei mō whiawhi. Si mātu taki atu ngā hoa tūru, mai lea mō whiawhi nei mai he matua ko vese mānga tōi.

Hai, mata mata kain nanga kala long for floor lah. Ia mai ia Alan Macan i fisi lah kau isarana. Kya tatulos ni fakno mai ka ka faifika wa kain manako ke fakapuloa he PMN niwe si get in contact porque tuku mai ke PMN.co dot NZ or tau hea mai 0800 000531 nei taro long mai Hugh Tuang Paiki

0: Hei, am dama taka nanga koe lalongo ia na vātu. O, kwa ni mo te ko hei ni lalongo. Kai, tu kua tinga kai wane ma whāma?
1: Longa na kai?
0: Longa na.
1: Hei, a whālo whātia te tūru o si mga hau pungi pungi nei. Sorry, e whai mga hau tō liu ke matutaki atu, whakau i ke mem, he whangahua e tō lākau hila te tūru, ka koe whaita male kua tasi tō lākau hila. Si whakaui ki e nangaro, a ua e nangaro mo ia he whakako hako to mena, si kua liwa mo mo mo meme ke holo e waka pao paha mo. Kua e hiwa to munuti e mole e mtala taha, si a mamlaki a mo tolu a mo mo meme, ke tu tala mo mafa pe o vale, hako mena a mamlaki e fuatako duken, ke tata tata me mga au ke hua ia, Ka rawhita e tama whine ko, ko Karen gama.
2: Karen. Me,
1: Karen Paseni. Ea. Whita e huka, e leiloa ia koe ngoe e tuanga e he toa ia to tulu. Ka ea mamla ki to tulu mwne, whakateliteli a mafa, hako a mau a Duken Williams ke hu he maa ne, si a mamla ki ke munuina ia, munuina ana tau, tau hu, si haia ka I loa me mō whahiku tō whakataka ati e mō mō mēm. Ka e matu teki atu, he māho nei ke tātou leo hofi hofi mā mēm. Ko mtoro ni manako ke vilo mai, si vilo mai ke tātou tālo long mā mtoro. Hāko ka pisinga, ko e kia hai e tō nīmo tō ingoa e tō tangata. Ai loa ko e hāli, ko e hongi whakateo.
0: Makaliri
1: te tau
0: brain cell.
1: Haya, makaliri te tau brain cells. Haya, tāme tā long. Ko whiam tūlu nā mani wefe kai, vilo mai.
3: Now on iHeartRadio.

0: E ua koe ki hākua loto, ma kapisinga, ma kapisinga whakahere nai. Ai, ai, ko toke ua koe ki hākua loto, ma kapisinga whakahere nai. Pena lolongo mai he matua ko tikhipa tu hipa, hākua e mahofi hofi hāi e leo hāna. Ai loa au koe hā, ni ei whai lapa fōu ai e tiki ni tausi. Kai kai ke kua whanonongo mai ia, follow fat ke kai matiki hai ya matu matu kaina a matu tek linga ela hoko mga hak ke tuk fenong kaina a no foki na ke na neva ki faktor no mo mem piena ke ma mem hai ya ta me ya ta longo ke fakve fia ke mtulu matu matu kaina nga o ko pepe liu tosi Pepe Lutosi, koe nā i Perth, ni nimi au ingoa a muia ma kapisinga, hana whalofali at kia koe. Hai, amamnaki ki Munuina e tau whaholoanga ta tūlu i mga hanei, te whateri ngai ake hu momi he whuata ko Duken Williams. Ni ki seke hau kwa whaipini a ulu ka he tam whuata. Ua, ko kalanga tike kalanga ke pūlang. Hala mo to matke nanga. Mem, ma tu teke atu to lea ho fio fitoa. Ko e ha kwa motu ni whanawai, ka? Ya. Yeah. Ko e ha kwa motu ni whanawai, matika. Matika. Ya. Matika puli whaka motu.
1: Ka whanet puli whaka motu.
0: Aya.
2: Pacific people together.
1: Oi. Kwa ngalo te, sorry.
0: Aya.